Tenki mikdu che yuta, tenki lamdun zhumir ziwashi. Kongki ciswa la jangbe tongxin tang. Wunan tang rangwan la riwe xindu ki, gigu yigi tangwa changba tang. Kongki gange che se tang, rangsim duwe bennin tang hiru la minam hale yubzi. Hailin kailir ki, miki mirikyang, kongki jikdin la nyewe ribdu cilxin nambar jawa tang. Kongki nawe mutu kyang, Kongki jikdin le nyanjib xitun yangi yongsu kangne yubzi. Ngaygi tsuwe namdar xibie zemzung dini, wenloma Helen Keller, Harvard, lopcha qimun lurim nipar lopchong nandu zamba xigimbata. Jelu qikdung gubge jomi nilu dawa xiba nengo zamdi, pyumi dan kimsangi tuitip jibie toadu gujin. Qikdung gubge jomi sumlu dawa sumbar nguysu badrun chebri. Zomti bima nila erir gipsik rin nyanbe chakba chua gundu kebada. Chakbar tang tuitip ki tingdu ngak juu ki metuwa torkin ki kengxin. Eri turip tuitip jibe bitip jeju to. Tip tingi zomni zomri lukyu tingi zamchu jenda chewa sik riji ngak juu che yu la. Eri chakchen zombabu Mark Twain negyang tingjua hachan chenpu nang yubar masi. Gyachi lokba byugyang tsangka sik si ngang nyone chinka gyugzi. Tadie pardu yang cha mebzi. Rangnam ki zumlu tuane zambie zamju di nang, keller ki ranglu nirji kongki tsuwe nyongwa chi yuba di nang tuni tidie pinsum tsobada. Sunyam tuba, tuanla neba je, rangnam zumri chugi tangzir kyrba di zumri ki chumji ni, lo suyi tuisha sinti jibali xienba buzam yang mebzi. Tiyang Helen Keller ranglu jikdang lo chi la sundu ne jibushik puane Mekshi dang nashi shorwa dang. Tichi gecha shunyu kyang shorne, wenlong kuksum ki shakbe tam tu jingbe. Gepshik rin mongxing duyla juba zingwe saru gyubtab chewa shikla kyubarri. Wendi kusimbe chikten ti nangdu, kechun sangsum ki yunde malu zombe gewe shingi sangmo, anyi salfan ki chamzi dang ngangyu rin la, cengri dang tunbe tepke chetun sangbu wada. Jizu tuwa ki namgar gewe le la zunbe ki pomo chua du kyrba hajan mangbu gyabgyur tobe wadu. Helen ki bedib la ximbat maase. Lopcha chimu tarchimdi inchi tang, farensi tang, jarman tang, girisi tang, latin je ki geri nga la wang jorxin. Yunden nurbu pangzu zinbe chakjian zumkhen ma tang lopsu kejian ki koban tobar kyrbashi. Kong ki eri yuju ka tang zimling ki giga mangbu si korne Wenbei lopchar tipze mengu durukki, guzi shibu wenbei pendi tang lopsu chasha la piwa dir. Zamnin shibu mima mangzua ki gasu tang ngakju chimpu topar masi, ngigab mangbu sishun ki sengdu kyang topjin. Jelu chikpung gubja ngabju ngagulor nyamchi gezoa ki Helen Keller ki lo shibe chego yang biwa gyu. Kongni zamnin genru gyun tang lakbar du Wangbu Gyunqian ki mikdu che yu tang lopchong shu yu la kyurbe na. Eri chakjian zumbabu Mark Twain ki Turib chugubar zengmingi chungwa le jingni Napoleon tang jikshuni Helen Keller ri ji sungbayang tuanla neba shikri. Shamla hengge ne Helen Keller ki zamba tang pyono ne pyoge du pepkyur tang zumji yangdun che shuwe rangna zumlu tuwa ne zambi zemchung rinche ngayge tsuwe namtar shibe liu tangbu ti senro na. Ngay ki losim miti xindu rangnam di xin chiku zamba yin. Mungna tipje yuwa shiki ngay ki chibye tuyki tsuwa jiban na. Tacha yuwa chiwar ngay rang changmu nyutu kyur. Rangnam jiju tini chawa kakbu shikri. Ngay ki nachung gergi pakcha nazo sebru jisamya. Yutu gyurgin ngay dun tangni gundu nipu jine yeji gawar kyur. Qibi tui ki nyongwa chunbar qi tui, gundu ki dobla ngam ngang shuk ki tenbar teki tu. De tuin ka jik jenshi lam tu lamir charwa tang, xian ka jik ni mokbur kyunne sebur chengi min tu. Te toa, na chungab ki ga ju dukdan ta ni jingye ki chunbu rimxin kyanne taja halam la min tu. Ne la chung tui lopsu top nyongwe xin tu kechi tuin ka yang, negab ki pakcha zamdu songgin ngasa ni jisin. Yekzub chishin chochu mebar mingyurwe chedu zhonan tangni rindan chishu ngawa kachik gunju chongzam ngay ki jubarcha. Ngay rang jilu

Chi alu si chi nan ba, kuna chui na gu le ka son si, chung bi nan si, lingi li me, chung chi shu yin, siam ri nang na zu lingi li ya chi chi shu bi, lu si dam chi nop la ki da nan bi ma ri si bi, sen nan du.

kangkiri digi zomana, kangkiri nudi yangdi kin. Digi namyang zobechi, ngayi myndu kilebnu, nyeyang konyang.

0: Chewa chewjir gommo Double chao na
1: Chuanganatsu chemilaya Gerbas chinamba Konga inele Konglaya nyembe lusie di hajangki Nyembu dosi chinansya Lusie ti nang no jala ki Da nambe da wewo ki chungji siya lusie di rila Chemilaya dintzilan sikwe namba Konga inele nyingsu mnyo nansya Tachana shungi Chemilaya wai mamaya si chinamba Konga inna gila nyingu di le shungi Lusie di rigu shuje Nye inna sandaya puje Konginda rishi Kusu si tan tan Tani si inna le chetola ya chile nang du zhan ba kong le ya din cha le ya yi se na ro na nga na mian qiran le ya ga bu yu si xu yin si chi nan xia

Chong nam so kirang ge ina nyam ponye le chen ki tie chi ki kaban chan tan tan ni si na chen chen ki chi de chung yin ki di bu so yu je le chen na li ya hu ta ba da ge shu na ma se ngana chu le chen ki bu che tan le chen ki shu che la so ki chi do kirang ge ina ye byo kha ma na ba to che na shu yin ti ren ge chun ne zo chong shu be ri si me ma ki nyam ponye le chen di ju je so ren ge cha ma cha wa lam lo yong be min de nyu we ne shu yin shu den cha go

0: Nyongpa ta, ti chaga ki lupu jitse ki chashe maang chewa singi yu. Yanggyal shimu go ne chaga ki gangba la dashib che zi. Gangbe somo som ki par giba ki zi yu be somo sosu tiwe gu dipu mipshi. Tatung, chaga ki gangba ni lupu gengwe su yu be genki lupu jitse nam gengwe su shuk chewa yu bar di. Tang la migi we chi tu. Ngi bar tu ji chua la zhong yu na xi ne to nyum chi tu gu yu shi. Xie yang cha ga gi gang ba yang zhong tong we lam la zhu tu yami yomi chi ba ta ti ni ha jang goi cho we nam pa xi yim shi.
1: An le, da chi tu din zhen yim pa shi. Nga zhu tu zhen ba cha ga da zha wu yu be gum zhen ka ri yime le ha ko su.
0: Ka ri yin na?
1: Nga gang ba de le cha ga nang xin tun tu che zang men zho.
0: Che zang, tong to rang ki bi gu na lo le. Tiếp chốc tôi dễ dàng, anh ấy kêu người là má thiên bè sư chèm rì chứ bà.
1: Rì xa, thần đó là, chả gà găng bà đẹp đẹp vì nó thì hình rình lưu yếu chè xếp nì xì. Mà nè, găng bè xung xung kì bà rô lì à, kì bà kì trì chè đẹp đoàn.
0: Chè chàng chè, mà xì, chả gà tùn dù mang chè chì, chù kì lì à, chù nè chè chàng. Ani, di yang kunzu ki chu ye lam neng xin che. Che zang, kunzu mang che chu na le ya chun ne chi ge yue zang. Ani chu na lo le, pan chu chun chu chi du le. Gyo ge le ya le ya, ke chu chi yu ki re zhi ba.
1: Che zang, di nye le, nye lop di ji no lo le ya. Nga zu, di nye le chu ge a zhu du zang ba chu ge lam xime be. Di sa du che a di ne. Chaka ki, xa ki pa li ya, zhi wei gang la li bie de jie sui wu zhi xie jie chi xia.
0: Che zang che, ma xi di guo di, ngan zuo le lop zhen chi na lo le, gen la ki, bie zhang jie, ting zhe si lak ba cha xia wu yi no, chu ki li ya, zu gu shi re che jie, duk si chu ki li bi ya deng du zang ba, ani chu xie zha sim tu wu ma li, yi ne lak ba, zu gu chang mu lo pa su jia jie ting zhe si che wu yi no, ani chu bi ya dan ya ki, shuk zhe di, Che ru zhu guo zhi sung ki, de ya din je, cha ga gang bu de le, zu gui ba zhu li ya chang ma ki ba ge zhe yue zang, ane chu na lo le, chu ye ge du le, kyo wo che zhu tu zhi zhi ba.
1: Shi xia, chu ye ge du, deb deb yu ne le, yang lang ga gang zhu du zin ba, yang ga le shi zha tuan.
0: Che zang che, de yu ne le, nga ran zu, mi ki gang bu da, lak bu dun zu ki, zu me wa li ya, zhe me bu di ya. Yam zhen chi zhi xia zhi duwa.
1: Zhi xia, ton do le, cha ga sa de, mu ne kya ya le jie me bja, be cha xia ne, gong ge cheng ya gan de le, kong zu chu ge u du mu.
0: Che zang, zi di da, kong zu chu ne che su ho re chu ge le zhi bu, ane, nya da dun zu da cha zhi, chu na le ya, kya ge da yu ge ma zhi mi.
1: Che zang, nga le di nye le ya, gong ge cha ga chu na zu jie de bu tun du, su su le kya nye shi chi ge.
0: Che zang, ta yi nian le, cha ga gu ran zu, su su ya, pie chi chang guan nu bu ding zhe che zhe, kia ge yu ge ma zhi. Nga ran zu, lu gan na lo zing bu di ge cha ga dun zu chang mo lo, kia guai ge bu nian le, ton da gu ran zu, chu yu se ngue le ya, de zhe, na lo zu zhe di ge du gu.
1: Zhi xia, ta yi nian le, di ngu ni ge cui pa che bu chi zhi bu.
0: Che zang,
1: ten ten de ya gum zhe shu ge zhi. Che zang, ngu ni ge ring nian yu che le ge zhi chi ge.
0: Wo zhi, de che na, nye ring nian yu che le ya, yang ga ge zhi chi gu.
1: Yung an.
0: Cha ga gun tu gup, chang an la, me zin be gum zhe kang yin nam.
2: Ti gum zhe ni, cha ga ki, lu bu to, chi mang bu shi yu pa ta. Lü Ding Tu, Chu Sim Gao Wei, Che Bu Tu Bu Xi Jiang Yue Bu Ti Ta La, Chang Er Guo Bei Niu Yu, Cha Ga Ge Ju Me Ding Tu, Qi Ming Cha Jin Yue La, Cha Ga Ge Yun Tu, Li Xin Qi Wei Chu Du Yi, Qi Ming Nan Ki Qi Ti, Lü Shi Bu Che Bu Tu Du, Yong Bu Chu Ji, Ti Da Che Qi, Che Bu Lian Ba So Mi Si, Gun Tu Ge Ge Su, Chu Chu Zhe Ti, Qi Ke Wu Ge Chu Zhe Le Tu Ta, Yu Ring Chu Ge Qi, Cha ga ki lu ding ki chui zhe jiang, qi tu zhong yin. Tir din, cha ga di chu cheng mui nang tu, ga zhu ngang ge gib nang, chang wei cu na gi gi mi bishi.
1: An le, da qi du ding chen yin bishi. Yang mi, cha ga di lu bu ding ki chui zhe di le tor tor zhu guo zhi zhi ba.
0: Che zhong che, ma xin nga ran zu nam gu, sa gan ta ding zhe na lo li ya, cha ga ki xia sa ga.

0: Mishi nga ranzu di tangi lupu chi yon gugu yubi ina kala da diga ya u sebe mungshi toli ya yang lunjong chi ya dele ke chimbu chi risha doga.
1: Risha risha.
0: Da chena nga nye gyozi zho labdu ne na apodo takba dinde su kombi diap chimbi ina lunjong chi da chok to mebi yungu ri.
1: Risha nga nye gyungyong chi tupu chi do a.
0: Yunga chena zho.
1: Yo.
2: Na chung.

0: nirwaan thang. Poma chang thang ki gunga dawa gu zang yun bhe, sa cha tege mi, zang wang bu chang kya, kyaak bui tep sir ki yun. Dege chang yum sabab to ce, sa si te to, par ding che bhe par zi te yin la, par zi chang me lu sim thang, thang bur je yun. Poma chang thang shang gile che ba, hou yu, di lu lo, ni shu zab si yin ba thang. Nang so wu lian cha bu wo yin, nang so ki sabab to ce, mi chak don chu ki yin bhe, poma chang thang ki sabab to ce thang, he ba chan bu shor yun. Wen yang kong ki, nian duyun ta, kong bu chepa ma se. Lo chi kin ta, xiang yong ki tui kim sang me ne cu sin chi tep to goi huyep zhe. Kong ki ta par, lo ni kong, pu mu chang tang xiang tu le ge chepa ju gu ri duyun shu hi ti niar sa chen yue. Te to, lang sui mi do, mi ge ta, mi ri, mi ma, mi ri jie ki che tu, bie tep che bie chui, xie bu che gu ni xie chen yue. Ri duyun shu hi ti ni, lang sui che tu xia bie tam xie yin, lo ni ki tui sui ta, hou yu ki, Sa si di yi to, lang sui mi do, nang bar xie bar xie huyep zhe. Hou yu ki sa gui bar. Di ni nye tie sim hi, sa si di gar mi gui ki yu. Cha zang nga yong hi. Lang sam nam da ki, le tuan zhubu ta, lu ji sim ji ki, mang cao tang zhe zhe qian na, le tuan tam jie, ya bu zhub tum ngi zhe qi sung zhe. Lang wang do zhi ni, pu mu chang tang xiang chue ding kan ke yuan zhang hi. Si qi le xin na, lo sum di gar le ge qie cha ji, sa zi xian tu, le ge ji bu yak xio ge yu. Wen yang xiang yong ki tui kim, ni ge ge zhu la ki, mang cao sui di tang ge che tu, kong di gar le ge qian he, lo duyun qin sin huyep zhe. Kong le le yur mi zhi bie yung chen zhi ke, kong ki, ke si nye mi mang le xiang di xiu qian yin xie xie ne, ge zhi qian bu xie bie na wo yong si. Yin ne, wen ne le tong ge min du, mo xie di gar, nam xie chang mu yue kyang, mang cao tong ge, sem na cho sup su yung ge du qi song zhe. De ge bu yu ni, tang to ne yue bie dam ge xik de ne mi. Nè shì jì bù pò nè, lù sè mì dè wè gàp sù, kuàng tè nè, chè dù gàng chùng hùyèp zhè. Lò wàng tò jì, rèng nì nè shì jì bù pò nè, nè sà lù tù, sèm nà, hà jàng kà bù tù. Dì gà lè gì bù tù bù tù, sèm nà, gyò bà bù zà mì dù jì sùng zhè. Pù mù chàng tàng xiàng lè, tàng càm lèm tì, jè lì nì sèng yù bà tà, tà sùng bà tà, xiàng tàng chòng dè kì lè chì bù lè chù bè, tà sùng rù kà kì, lò mang tàng càm dìng jà qì, bè zùn lù mì kì, gùr xì bì kì kì. Tà sùng wà gè sàng sì lì nì, tàng yù gàng chè xì hì xì. Tā sōng lē nē tō tā pār, lōng nī shū lāk sām lē gā chē hē. Gā sāng sī rīng kī.
1: Yīn zō yī nā tā tōng zō kā yī dā rī nīng lā tān zām gūr kī chī lā tēng mā rē rī tō gō rī sī. Tī tī shū chē gā lō nivā lā tā rī tā, kia rūm dā nivā lā tā tāk jē sōm chē chēn. Tī tān zā sōm yī lā mbā lā tā gā ngē yī nā nā zō kā yī tī tō sī. Tā tān zā nīng zō sōng yī nī tī yīn zō kī gīndī shē rī sī.
0: Tā sōng gian chē kī, kōng bō bō sā mā xā kōng, xiong nō nām kī, jīg jī nī tūng hā, tā sōng lē nē, dēn sōng chē xīng hū. Pō mō chāng tāng xiāng gī lē chē bā yāng sōng, mōk shab pīm jī, lōb chēn lē gyū chē bā tā, lōb chā chē mō tūng jī, rēng gu yōng hā, pō mō chāng tāng tū lē pī. Tāng dā yāng sōng kī, tā sōng gian chē kī jē sū chā nē, rēng nī lō wāng hui, tā sōng lām pū tō gyū hū. Yāng sōng kī, dī lū jīn dā sōng bē chē jī nī, pō mō chāng tāng tū lē gā chē bā yōng hī, mō bū nā xiu bē tō mē sōng tū nī, tāng sām sōng chē hī. Lie qing he, tong min sum du mi ji bar, gen qin nian bu kun he, tang sam dian li yong qi, nui shu ge su bu yun yi xi sung zhin. Po mo chang tang xiang ki xin zhou tu cang, ni ge ge shu, zhu jin de du ka tu ne bu qi ba ta, qiu tang lo, lam, chao wo, su long, chue lang jie, qiu yong ni gui ji xie yu bi, gyun do tie da ni, sa tu gen sam mi do xin, sa qiu kang sar kip yu. Po mo chang tang xiang, san sam chong zi chung mi lak bi.
2: Tēn tū yu nē liāgā nē bā gānyē tū nē gā tāng yu khun tū lō rōba qī tā sēnē, tēn tāng yu khun tū gā rōba yā bū tū qī yu.
0: Pō mā chāng tāng xiāng, sō khun chōng zhū, bē mā tā chūn kī.
3: Tā tēng yā gā tī jē nā lō rē rē nē pē gā chīng nē yā gā lō tū lō. Tō nē gō rō tū sō sō kī tā lū tōng bān rūb xī nē tāng bū chūng nā tē khā kī sō lō tōng ā mīn tū lō.
0: Tāng wū nē nē, lō gā tāng xiō mē ngā kō rē sām sū, pō mā chāng tāng xiāng tāng wī tī nhī. Gye yung ki nguan tuan shirim dang zan zu le dang ba ta. Si ji cien nye tin hi, shirim dang yu nye ge dun shu tun shi hi, lian gian hul ta ku war ding jo kang li chep shik shi.
4: O zhe, ni shi hai ba zui gao de bian jing xia.
0: Tan sam ki.

Long na chu chimilia chung chilas ti namba konge ina pangala pangala le chen him si chuk dile ya yeso ge ge chula chila le ya ku da ni su yin ne shu yin si ti nan sha lo nga na chu le chen le ya lin ge ge ni namba ta chen nan shu man si le chen ti na nin da ki shu be chu chu tan che ge ne chu chu chung ni pa le ya te tong yue be lin ge ne ti do le ya le chen na le ya pe na ro na shu yin la

Sasdang dembe sembobo lingge tsem dili tanda nam lingge ne sengu chobe le zendi ne phenjong longchin ngin chin le khu phege longchin ki tsem le che dawe ki kurkhang sibdi ji ngan chui le zendi nin dar tsem chu su chu thang kam sib chu tho phenjong longchin ngin chin le khu gi phege longchin ki gwe nyum ji le wo ji

0: Ta li kui ti ane chi chou ki zonga na lo liya sok chou ki ni zhenbe chaga chu jia xabra ba. Tendre che goya ki gyum zhen di lo bion lo ge ane ne zu di ge re re che che dai zong liya xie tu zang ba. Dai zong ge ta lo bion ge li kui gyabro na che che xio yang si ge ge yo res. Lo bion lo ge so su la gan na lo liya dai zong xiak tu jie ru chu jie ritin khar zong ki jashaga kol gechi tigi yoris. Dai zung ge gaichin chawagay da sung umi nyi ge denlaan gyubang da namgi tsebje je luk beya ki lega kyangyan chebe kaanle ya ane chigi logar ke lumbu da gibu tamba bugyu ane sishu chenye dinzingi pogu da chobu dozo tsuyishin sung nye ki puyu muyu dozo ya nonsi chigi meba sogi genzen digi lobyon lo la le ya shebris lobyon lo ge digi gudu zamba semnal qabu yungu yoris. Dine nima nga deshu para liya dai zung ge lobyon lo la liya nyenda rishi cha ce gurdi shu ni likui ni so gebro na ce ce shu gebu yoris. Lobyon lo la ge gar shegi yoris na
1: mi do zui zhe ga ta zhu donggu re ma do chi gi pa chi chi na yungu ma re.
0: Duzga de shegi yoris. Dai zung ge
1: lobyon kiran ga kingi ma re likui di milim da ca gan liya. Loksui masi nyanchi ridele, kwa ya genzen chunju kashi ran yore. Di na lo ne, tango di, kwa mi kashi nimi chi nyanchi. Kwa mi shenda ke gyungwe bu, kubda gubu zamchi lingi maari. Nibu di, li kui ke mi shenda le ya, ngogo pele jishingi maari. Suwa lu tubi ki ne, logar ke samlo ya, yungto dungi maari. Sumbu di, li kui ke mi zangba mi ju la, tenpo toni gyungam chigi maari la, kwa pangar chimbu yubi kan le ya, dongchong chi ya le ya, logo shira yore. Tendre son zang, aju sung ngungminge kwaya kabishida nang yore. Gezi midi patiya mewi na, nga pa lobi ne, aju sung ngungming, njaya ka tepsi trebri.
0: Duskida shiga yores. Lobion loge, gemi gegi gegi.
1: Li kui kwa imi yi na, tingcho zengi, shengarri, jikding gangi. Mitsu, tingi mangboshida sa zang, digi carju jiginlea, tangboji imbadi, chubungi haku uyu. Nye gonglhe, gongdunen geje, kwaya nuzi kabataan nukre. Nye ko dribchung jir chubu zami. Da kwa linga tangji, rang liya zi zheku.
0: Dus kide shevris. Dus shetu zambat, ane dai zunga lamsan, bimu sala zu ni gertin chis cheche shegi yoris. Lobyun loge,
1: gemi kabayu.
0: Dus kide kia tamadaga, hapcha khanasang gin dun liya, ane lakba chi gyab yombo res. Lakba shuk chenpo gyamgyo gi shu dine, ladu sirpo chenggyo gi gemi chi dun yombo res. Di chalu di gandhe jo res na.
2: Shindang ma la nang nu mara jen suk tse rinwa tse chu zam nang. Gyama jek tong tikbe nu dup de la tu alung nani serwe cho. Jek tse wui ki ndawe so to tang. La ju sung sing dun tse duwar je.
0: Dende jo res. La tu serba tringyo ki gemi di ge gara xie ge yo res na.
1: Gen la kiran liya ka gara na ay na.
0: Tusk de gesh tu zamba lo bion lo ge.
1: Ka san rang ge lung pa chi do li gen gyo ge. Mi di di nyi da cabri. Rang chi zhou zhong gang liya, ko lam san lian ga kyu shi.
0: Dus kide shebris, gemi tige le se che che she ni xin se du gi tun zam che ge ze le mangob che che li kui ba na ne se gan lima yu yombris. Dai zhong gan gyogo gyogo li kui kyo ne.
1: Nim ka she rin ka, bun zhuo rang ka ba chin ba.
0: Dus kide kye che du zamba li.

ngwe lop ta tini bomram ba hao la ki longwar diki jun sa tirang ji ba pe lam sin chi ji guru wa ti la sa gur kha she le ma gur war yig len sem za khu bu shi

Tetarang eki, echib ne tundi, reo senai yi tundu langshin. Gapshik ring, neki lu yong la, rikba longdu tabu nyamna shikshala. Ngocar shingu changle deba yi la chalam nam tuchar. Richo teyi tingne, yun dian zika wenang lochu yin shibe jashik chakba, neki tune chung. Neki gigen anyi, Mansfield, Salfen la, neki kimla pimni tini, neki ziti nimu ke chishu shikshi. Tei ngun tang tei ji ki tsuwa ni dene minrawa di chitin chidu, ne rang hayang lela hangyang sangda chesu. Tini jilu chikton gegea gejju kipdun lu dawa sumbe zi sumni yinbata. Titu ne rang lo chu tang dangu gula sun zang shi. Tini ki chichor, ne ki karwa la niyabdu langdi jishik la riku chishin de. Kime lakta tang, mitsu chewa tsutsu ngang yanchu manchu chiba tili, Nechuy jitang minbashik tunchab yueba ngayki tsueba tup. Tena ngayki gokar chindi dokeyaki tengdu langni guxin debayin. Niyab shibu yongsu gebe metuwa jinyin huayi loma gyune, chichu nisir ngayki gigi chebe ngodong lachu. Ngayki samdang sammin kangrungi gwane ngonjang zatang metuwa titaagi loma tang. Loyi jikar suwa shuchiri xebe metuwa titaala chichi chishin de. Titu nge la tsuwae gyaku chitab yueba ngegi tadung xiemi. Teyi kongki sakur kashe nang, kongru tang gyonang ki wangki nge rang tokta parsumdu, simdu, sunzir cele deba nyonggu chung. Chokbula, kegi tinga mumi mukba dukbu chodu tsuchu che nyungam. Chipsu zamyang rikbar gawe dunchuagi mukba dukbu chodu, kyogi sim cipshindu chusin chenpushik tangne Takchi yuqie na chua ki ka chua dang par ta cui xip tek lin yang yang chi xin. Chui par nguan su tebur gyo nyung. Titu, keki nying kong lugu ding ding par mi yu ne zan ma xi bie ne cui xik lak tua kona chi. Ngay la lop su ma top kong du ngay rang mu ba du bu chui ki chu xin te dang gyo ne chung. Ngay la chok dun kolo me la cui xip tse lin yuqie yang me bie. Chuka tang xintu nyewar lepsimba te xintab che. Wenang ki wenang, gyokpo nge la wenang jimbar zu, jesu nge ki karwa la simgi tingne ribu che. Titu, zige wenang takta nge ki lu la che ne chung. Kumba pyo ne yongken shik yuba nge ki tsorwe, kema pepsam nyamdi nge ki lakpa kyangba yin. Nge la kyangla tongken shik chungwa tang. Tine ti ngay rang bang la tambur tepsung. Kong ni ngay la mi yu ki ne lu dunbar peba shik tang, ngay la zewa wangi peba shik yinba ti. Kong ni ngay ki gege an ni salifan la shi. Kong du lenge ne sen shi na wa tini, eri wen long zum ke ma halin kelel ki rang nam zum lu ki nambia toa ne zambia zem chung ring che, ngay ki cuwa nam tar shi ba pyo no ne pyo ge du pep gyur tang zum ji. Yang dun jie xu ba ti liu ni ba ti. Seng yi teng jie, teng gi li zhen pu sim ba yin. Li zhen zhe zhu tang zhe zhu nang ken ni chen chung la ri. Teng jie xu dian jia gu.

Lo chamilian lan tian ban yun si chi na ba kong e na ki lang kam san ti ring na zui li chen na ki kip chung ki mun tri lu xie di ha chan ki nian bu du ngay na pui yi li ya gab si ra yu si chi na xia lo nian na ba la to chen na xiu yin chom nam zu xiam la yi na nga na zui chi chi xiu bi su rong ki guo xie di xie nan du pu zhom la su bi da na xia la